0: Hello, good morning. Kéèkì ime. Mba, kọwaala anyị onye bụ na ebe isi akpọ anyị o. Okay, na-aga n'ihu. Daalụ hinne. Daalụ. Ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma, ntị dị juru eju.
0: Kéèkì ime.
1: Adị m onye nke teke na onye nke Chineke na-ekwusa m ihe ụwa.
0: Onye nke Chineke, ndeewo. Na-aga n'ihu.
1: Anụrụ m ihe nụ na-ekwu, mana ndị Igbo si na ike gwụ nna nwa ubi, enwere ka ndị ebe anyị si asụ ya, ọ dịte oke ala, ọ kwụsịwa n'ebe ala ya dị. And again, okenye na-amara ala egwu arụrụla ka ọ dị. Onye isi obodo bụ Tinubu, ọ na-asị na ọ na-asụkọ onwe ya 70-80%, kedụ ebe ọrụ ọrụrụ dị 80-70%. Ị na-ahụta kịta na, and ihe wa kịta na n'ịpụtasị ndị nne na nna. Ebilivuru m na otu a na-anyị nọ n'obodo a, soro udo wụ dị nọmba one citizen. Otu a na yanwa na nnọ as a president, yanwa number one citizen na Nigeria. So, okay, na-amara ala egwu arụrụ ala ka ọ dị. Ọ na-asị na ndị nne na nna bụ ihe na-akpụ Nigeria as a whole isi aja aja. Ebee ka forces yanwa na-eme institute nọ? Because I'm not yanwa wụ dị nọmba one FGR n'obodo a. Okay, for instance, nkịta na ya bụrụ na ụmụaka na-agwa ndị nne na nna ya isi, maybe na court ma ndị mmụọ na-ejugharị egwe, e nwere ndị etrenere for that sport ga-abịa kpụrụ ụmụaka ahụ desa ha ebe dị mma. Nne na nna ha mara yes na onye isi ọdịnala ha ndụgwa ụmụaka ya bụrụ na a na-emerụ ha arụ, bụrụ na a na-enye ha second chance. Onye agbataobi chegharịa na-eme ya eme, because na ogbe ebe mbi nwere mgbe ụmụaka na-enye nsogbu. Ndị ntị kọt awaị, onye ọbụla kwere onwe ya ugwu. Ị na-akpọrịkwa ka nji tụ ilu a ntụrụ si na ndị ebe anyị si na ike gwụ nna nwa ubi ojito oke ala, ọ bịa sị na ọwụ ndị nne na nna na ọ na-esi n'ụlọ. Abịa ka ụdị akụkọ akọ, nna bụ nna, nne bụ nne, nna pụta baa mba, ọ na-aba mba ka layọn. Ị na-aka so dị sọrọ ịnọ ka ebrite mgbo, ya bụrụ na ọ ga-ekwu eme na Chukwu ga-aza anyị ekpere, anyị enyi dịrị sekọnd tenọ ya. That is the summary. Because otu agị nwana nọ asị uju, otu agịrị nwana nọ na asantị uju, ị nwere ụmụaka, e nwere okwu ị ga-ekwu ụmụ agaghị ama nke ntị, nwe nke nna ga-ekwu ha ege ntị, mana nọ nna na-ekwu. Naanị ịdị ozi kịta na otu ihe nọ kịta naanị, ị mụrụ I believe na ada gị nwaanyị nọ ya, diokpara gị nọ ya. Iru isi oke ruru diokpara gị asị onye kpara ada gị nwaanyị, ije were oke ahụ nye ada gị nwaanyị, ọ ma mmeta ya ọfụma ka diokpara. Otu ọ bụ nwa na nna asị nna, onye isi ọdịnala, ọ hapụ ihe kwesịrị ime, jee nye ya nwa ya nwoke, ma onye ya nwa ya nwaanyị. That is nonsense, because father is always a father, son is always a son. So problem a na-ekwusigoro ebe ya ka o si, ọ wụrụ ebe ndị ọzọ. That is the summary.
0: Daalụ hinne, ka emesịa.
1: Ya na-akọ ya ozi.

0: Hello, good morning.
1: Ụtụtụ ọma, ojuju eju.
0: Ụtụtụ ọma, onye ka anyị kene?
1: Onye gị na ekwu bụ Christian. Ihe dị mara mbụ Creator Church, e si gbanwee nabata.
0: Nọ, na-aga n'ihu.
1: Anụ m isi na-ekwu n'ụtụtụ anụnwa. Maka onye na-asị na President Ali osiela aka n'otu n'ezinụlọ. Ekwetachara m. Maka eme na m ekwetachara m na gọọmenti ya bụ ndị nwere iwu ime. Onye ọbụla na-ezu ori maọbụ na-eme kidnapụ ike. Ọgụ na ọma m na-eme kidnapụ na-egbu ndị mmadụ ụtụtụ esi abalị, ọ bụrụ kidnapụ bụ aka ọrụ ya. Gọọmenti jide ya gbuo ya. I will never regret that. My regret. So na gọọmenti ya abụọ ka ha ga-abụ ndị afọ na-egbu mmadụ, adị sure na ha na-egbu mmadụ. Ekpe ha ikpe. A na-agbagbusi ndị ya, onye agbagbuola ama na obelataba. Onye ka agbagburu ama na obelataba. Onye ka agbagburu ama bụ obelataba. Otu a ka a ga-esi wekila. Mana ọ bụkwanụ ezucha asị gị na ha eripenta. Ekpochitekwa ha azụ ihe na ama na-eme. Onye na-ekwu na-asị na ọfụma ezinụlọ. Ọ bụrụ ọfụma ezinụlọ ọbụla. Ọ bụrụ ọfụma ezinụlọ, tụjide ndị afọ sọrọ ezinụlọ na-ekidnapụ mmanụ na-egbu ndị mmadụ. Sigbube ahịa, sigbube fasara apụzụ na ha. Ya na-emete obodo a. Obodo anyị dịrị anya ọha ime ezu ori na-egbu mmadụ. Na-achọpụta na ị na-egbu mmadụ na-echeche ọfụma ọnụ na-egbu mmadụ o nwere ihe ndọ ndụ eme maka ndụ mmadụ ka ị na-ewu esi tozu ọka mana ewu esiri nke gị ka gị nwana onwe obidi ezu ike igbudebe maka arapịa ogbu ofụta echi ogbukwa ogburu na-aga mana ewepụ ya ndị nke ọka egbu egbu adịkwa ndụ isi ụtọ wee na-eme ya ife adị mma mana ọ bụrụkwa isi m nọ frọm ezinụlọ ekwetachara m
0: daalụ hinne ka emesịa.

God forbid, Urukwesa aga. Obuzenu umakwa manguzi akwa. Obuzenu umakwa mangu akwa. Obuna ama ihe iji pishie ya nankana hei kukita. Pishie ya naputa umaza, umaza aputa nando na lande dendo. Ewe malizie, nuhini aho choroka na njira adema. Mana nkabu na aga nea mihi, ana koi hoza, ana cut off point. Zeti ni uteni. Shine ike meru obudere. Nia kamure.

0: ehe ewe malizie na onye ahụ chọrọ ka Naịjirịa dị mma, mana nke a bụ na aga na-eme ihe a na-akọ ihe ọzọ n'aka top point. Ezi na-ewute m. Chineke mere obodo ebere. Ya ka m nwere
1: kwụ ka apụta ahụ sọ enye m ihe afọ ọnụ ihe eji kwuo okwe ya afọ aka ihe ejiri nne efe ụmụazị 2 years n'ime ụmụazị niile atọ n'ofu skuul. Onwe ndị dị bụ onwe ndị bụ ịtọ ọkwa ezinụlọ mmadụ. Ị mara ndị Igbo na-atụ inu si na eburu ozu onye ọzọ eduka ebu ukwu nkụ. Imagine nne na nna nwe ụmụazị a ebu ịtọ ịnọ na ha nọ n'ime ọfịa ka ihe azị ma ndị eku n'aka anwụchaa ọcha afa mmiri ma ọma afa oyi tụọ ọtụọ ha. We need to think about it. Olube ekwe ebe a mana Chineke anyị ekwe ma o ruo. Do the right thing. Ị mara ihe kwesịrị ime ị ga-eme. Bido kịta mebe ka ọ ghara ịdị too late. Ụtụtụ ọma.
2: Ụtụtụ ọma.
1: Ka afa gị na ebe isi akpọ anyị?
2: Kenneth na-akpọ from Tege.
1: Nnọọ Kenneth na-aga n'ihu.
2: Ego nnata.
1: Anyị dị mma. Unu nwakwa nụ?
2: Anyị dịkwa mma nne. A na m ekele unu maka ụmụ achọghị nlenye ndị mmadụ ya efu n'obi ihe dị ha. Ihe m na-ekwu bụ na

Uhuru Shoma, Ibo Ndama na-ege anyị ntị. Nnọọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịaru site n'ọkaibu n'ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Taa bụ Saturday ahịa afọ, abalị 13 nke ọnwa Mee afọ 2026. Aha m bụ Olu Ebube Aro. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ekwuola na akụnụba Naịjirịa na-agbakelite elu ugbu a, na gọọmenti steeti anaghịzi adabere na enyemaka gọọmenti etiti n'ịkwụ ndị ọrụ gọọmenti ha ụgwọ ọnwa. O kwupụtara nke a ụnyaahụ mgbe ọ na-eme nlebata nke ndị otu Naịjirịa Governors Forum nke onye isi ya bụ osote onye isi ala Kashim Shettima na nleta emume Sala emere n'ogige be ya na Lagos. Na ntụgharị uche kemgbe o rigoro n'ọkwa onye isi ala, Tinubu kọwara ya bụ njem onye isi ala dịka ihe siri ike nke ukwuu, nke nwere ọtụtụ ihe ike sitere na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa iwu obodo. Ọ gakwara n'ikwu na ọtụtụ ndị isi ọchịchị steeti gasị na ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọgidesiri n'akụkụ ya ike, n'agbanyeghị na ha amaghị ka iwu ga-akwado ọchịchị ya ga-esi were dị n'ọdịnihu. Maka ọ dị ugbu a, Tinubu kwuru na obodo Naịjirịa adapụtala n'ihe ndakpọ akụ ma nwee ihe ịrịba ama dị oke mma. Gọọmenti Anambra steeti site n'aka ụlọ ọrụ nrịba ama na mgbasa ozi steeti State Signage and Advertisement Agency ewepụtala ụgwọ ikike maka mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị political campaigns tupu ntuliaka izugbe nke afọ 2027 eruo. Ekwupụtara na onye na-azọ ọkwa onye isi ala ga-akwụ nde naira 50, ebe onye na-azọ ọkwa sinetọ ga-akwụ nde naira 20 maka mmemme mgbasa ozi n'èzí. Onye enyemaka onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe nrịbama na mgbasa ozi Anambra steeti bụ Chika Ngobili kwupụtara nke a ụnyaahụ bụ Friday, oge ọ na-akparịta ụka ya na ndị nta akụkọ n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Awka, isi obodo Anambra steeti. Ngobili kwuru na ya bụ mkparịta ụka bụ nke kwesịrị ekwesị iji wee mee ka ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ndị na-azọ ọkwa wee mata iwu na-achịkwa ọzịza ọkwa na ọchịchị. Ọzọkwa, n'usoro ahụ, o kwupụtakwaziri na ndị na-azọ ọkwa onye ụlọ nnọchiteanya House of Representatives ga-akwụ nde naira 5, ndị na-azọ ọkwa ụlọ omebe iwu House of Assembly ga-akwụ nde naira 10.5, ndị na-azọ ọkwa onye isi oche ọchịchị ime obodo ga-akwụ nde naira 20.5, ebe ndị ga-azọ ọkwa kansụlọ n'ime ogbe dị iche iche ga-akwụkwazi 100,000 naira 10 tupu ekwe ka ha mee mkpọsa na steeti. O kwukwaziri na nnweta ikike ahụ ga-ekpuchi akụrụngwa mgbasa ozi nke mkpọsa ntuliaka na emume ya ga-achọ inweta, nke gụnyere akwụkwọ mbipụta posta, igwe okwu mgbasa ozi, ụgbọala eji akara mkpọsa chọọ mma, ihe mbipụta bana, mpempe akwụkwọ mgbasa ozi flyer, uwe t-shirt mkpọsa, okpu, ngagharị mkpọsa n'okirikiri ụzọ, nakwa akụrụngwa mgbasa ozi ndị ọzọ gasị. Gọvanọ ndị Abia steeti Alex Oti akwadola ndị bi na Abia steeti wee kwuo sị na ọchịchị ya ga na-aga n'ihu na-akwalite iwu na-agbaso omume ndị mmadụ na-eme ma na-ahụ maka ọrụ ọhanaeze iji kwado nkwudosi ike na ntolite ọganihu ga-anọgide ogologo oge. O tinyere mmesi obi ike a dịka otu n'ime mbọ ha na-agba iji kwado uru ndị edekọtara n'afọ atọ gara aga nke ọchịchị ya mepụtara. E nyere ya bụ okwu ntụkwasị obi ụnyaahụ bụ Friday na nnukwu mmemme ikpeazụ maka ọtụtụ atụmatụ ọchịchị ya megoro, ya nakwa ichete afọ nke atọ ha kemgbe ọchịchị ya bidoro n'ụmụahịa isi obodo Abia steeti. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbazi na Naịjirịa, Nigerian Correctional Service, NICOS n'aha mkpirisi, agọnarịala ebubo kwupụtara na ndị ọrụ ha na-ezuru ihe ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ bara uru mgbe niile ha na-eme nnyocha na Medium Security Custodial Center Kuje dị n'Abuja. Ụlọ ọrụ ahụ kọwakwara akụkọ ndị ahụ dịka ihe ụgha na-eduhie ụzọ nke na-ekwekọghị n'usoro njide eguzobere, na-ekwusi ike na a na-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ kwekọrịtara ọnụ n'usoro Standard Operating Procedures ha. Na nkwupụta nke onye ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze bụ Jane Osuji wepụtara ụnyaahụ bụ Friday,
Ụlọ ọrụ Nikos kwuru na ihe omume ahụ bụ nnyocha nchekwa a na-eme mgbe niile iji dobe usoro iwu ịdọ aka na ntị na nchekwa n'ime ụlọ ọrụ ha, na-agbakwunyekwazi na elebanyego anya ma dekọta nke ọma ihe niile iwu machibidoro. N'akụkọ sitere na mba ofesi, ụlọ ọrụ United Nations na-ahụ maka ikike ndị mmadụ ụnyaahụ bụ Friday dọrọ aka na ntị na igbochi ụmụaka site n'ilebanye anya na ihe mgbasa ozi ọhanaeze social media na-abụghị ihe nnọchite anya iji mee ka ihe nweta ịntanetị dịkwuo mma. Nke a pụtara ihe ka ụlọ ọrụ kpughere 10-point framework ha, na-akpọku ndị ọrụ ọchịchị gọọmenti na ndị ụlọ ọrụ nka na ụzụ ka ha gbatịkwuo nchekwa ụmụaka na ohere nweta ihe mgbasa ozi social media, ya bụ ihe ntụziaka nke akpọrọ inweta ikike nchekwa ụmụaka na ịntanetị, Getting Children Safety Online Rights, ka ewepụtara dịka mmachi mgbasa ozi social media n'ebe ụmụaka na-etolite etolite ka na-aga n'ihu ugbu a n'ụwa niile gbara gburugburu. N'ikpeazụ, abịazịa n'akụkọ gbasara egwuregwu, otu mmadụ 13 nke Sport Nigeria gụnyere ndị egwuregwu para athletes na ndị asọmpi POMSE maka oge mbụ amalitela asọmpi ọchịchọ ya na African Taekwondo Championship nke afọ 2026 na Bamako dị na ofe mba obodo Mali, dịka asọmpi ahụ na-amalite taata. Onye isi oche Taekwondo Federation nke Nigeria, Tayo Popola, kwupụtara obi ike o nwere n'ebe ndị otu egwuregwu ahụ nọ n'ịga n'ihu na asọmpi ahụ, na-ekwupụta na otu ahụ dị njikere ịsọ mpi na ịnọchite anya mba ahụ nke ọma. Popola bụ nwaanyị mbụ ndị Black Belt na Kukiwondan grading na Nigeria, kwupụtara nke a n'akụkụ emume National Taekwondo Federation Open Trials nke e mere na Alake Sports Center dị na Ileja, Abeokuta, ebe ihe karịrị ndị egwuregwu mmadụ 300 sonyere wee zọọ asọmpi abalị 3 na mmemme egwuregwu POMSE na Kwazi Korugi. Ibo ntama na-ege anyị ntị, n'ebe a ka anyị na-ewetara akụkọ ụwa nke taa na Radio Sapiens 95.3 FM Ọnịcha n'isi njedebe. Maka ịmata ihe ndị ọzọ na-emegasị na mpaghara obodo anyị, egbula oge n'isonyere anyị na ngalaba akwa mgbasa ozi anyị ndị a: Facebook Radio Sapiens 95.3 FM Ọnịcha, Instagram, YouTube Sapiens, X bụkwazị Twitter, Threads, LinkedIn Sapiens Radio and TV. Anyị na-asị unu daalụ, Demechi Nne, maka isonyere anyị. N'aha ndị ọrụ anyị gasị ndị nyere aka dekọta akụkọ ndị a gasị, aha mụka bụkwazị Ọlụ Ebube Arọ. Ka anyị jisi ike na-eme nke ọma ka obodo anyị na-adịwanye mma. Ụbọchị nta ka anyị shụanụ n'owere nchi. Ka emesịanụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baa anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Ujuma mpa ututu ledu hezi wani Afrika. Lolo kuhudu ujua bara. Ukacharaja wani manaria. Ono natakese susu Igbo. Na kwa nitepa susu nome nani Igbo. Na Radio Sapienza na TV Sapienza. Ujune meme meoge noko muwaka. Sapienza Express na Radio Sapienza. Ole meko memezi wani Afrika. Osigini na kwa gina nchekwa gina TV Sapienza. Mwabu ya mwana kwibo nile nebucharagi. Uju maramba uju tureju inugoy.
1: Aye bo mwabu kwa shana ambe mwra nase amprimary school. Oda kwa onesha. Nagano Radio Sapienza.
2: Obibu anyị sañuri maka ni ka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ, ka anyị ga-anụ n'ihu n'akụkọ ifo. Ụmụaka zụrụ azụ, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ akụkọ agụ na oke. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ gịnị?
1: Akụkọ agụ na oke.
2: Olulu otu ụbọchị.
1: Otu ụbọchị rere.
2: Olulu otu ụbọchị n'otu oge, oke mụchara nwa were chọọ ihe ọ ga-eji wee zụọ ụmụ ya pụba. Ngwa ngwa ọ pụtara, o zutere otu agụ owuru pụtakwara ịchọ ihe ọ ga-eri iji wee lekọta ndụ ya anya. Mgbe ọ hụrụ oke, o were nwayọ were ya ka o rie, n'ihi na o kwuru onọọ ha na-ewetaghị onwe ya. Mana oke rịọsiri ya ike ka o mere ya ebere, n'ihi na ụmụ ya ọ mụrụ ọhụrụ ga-anwụcha ma o nwee ihe mere ndụ ya. Ọ gwakwara agụ ka o mere ya ebere, n'ihi na ya agaghị eju ya afọ, tinyere na o nwere ike ịzọpụta ndụ ya bụ agụ otu ụbọchị. Ka oke kwutere okwu ịzọpụta ndụ ya, agụ shiri oke ọchị ma gwa oke ka ọ hapụ iji okwu dị otu ahụ kpasuo ya iwe. Ọ jụrụ ya ma ọ bụ n'aka ka ọ bụ n'ukwu, ebe ọ bụ na ya bụ agụ bụ dike n'onwe ya. Ka o kwuchara nke a, ọ tụpụrụ oke ka ọ lawa, n'ihi na ya ahụghị uri ọbụla ọ baara ya. Oke kenere ya wee lawa n'ụlọ ya. Ka abalị ole ma ole gachara, oke gara nta na-alọta were hụ agụ ahụ ebe ọnya dị nta madoro ya. O lere anya nke ọma, were chọpụta na ọ bụ agụ ahụ.

0: mere ya ebere oge gara aga, o were nwayọ debe ihe okpo n'ọnụ, were malite ịtabi eriri nke madoro agụ n'ụkwụ. Otu ahụ ka o sikwa tabie nke kedoro ya n'aka ruo mgbe agụ kwụrụ ọtọ n'ụkwụ ya abụọ. Mgbe ahụ ka agụ jiri malite ibe akwa ma na-eke n'oke maka ịzọpụta ndụ ya. Ọ rịọsiri oke ike ka ọ gbaghara ya n'ihi ihe o kwuru n'oge gara aga. Ọ gwara ya na ya amaghị na ụwa na-eme ntụgharị, na ike adịghị naanị na bụ otu onye, tinyere na o bu ụzọ nwekwara ike tụgharịa kpere azụ. Ifo Chakpi! Ifo Chakpi! Ifo Chakpi! Ụmụaka azụrụ azụ, daalụ nụ hinne. Eji m n'aka na o nwere ihe unu mụtara n'akụkọ ife a. Onye ga-abịa gwa anyị ihe ọ mụtara?
1: Ihe m mụtara bụ ime ihe dị mma amaka.
0: Ime ihe ọma mara mma. Ime ihe ọma mara mma, daalụ hinne. Onye ọzọ?
2: Ihe m mụtara bụ inyere mmadụ aka amaka.
0: Inyere mmadụ aka dị mma, ifu onye nọ na mkpa inyere ya aka. Onye ọzọ?
3: Ihe m mụtara bụ mpako adịrọ mma.
0: Mpako adịrọ mma, mmadụ ime ngala. Hei, daalụ hinne. Onye ọzọ?
2: Ihe m mụtara bụ anyanwụ anwụ ite ọgbanyụ ọkụ.
0: Anyanwụ anwụ ite ọgbanyụ ọkụ. Kedu onye na-eyiri uwe ite n'akụkọ ife a?
2: Agụ.
0: Agụ na-eyiri oke, chee na oke enweghị ike ịzọpụta ndụ ya otu ụbọchị. Daalụ nụ hinne. Ihe ụmụntakịrị a ga-agwa anyị ugbu a bụ ilu na nkọwa.
1: Ọhaneze na-ege ntị, ndewo nụ.
4: Ndewo!
1: Aha m bụ Obere Maazị Anibeze Emmanuel. Ana m agụ akwụkwọ na St. Valerian Nursing and Primary School Umudioka. Isiokwu ilu narị Igbo. A na-asị na ilu bụ mmanụ e ji eri okwu. Ilu bụ okwu e kwuru ma o nwekwara nghọta miri emi. Ilu bụ okwu amamihe. Ọ bụ ndị okenye na-atụkarị ilu. Ọ bụ na ilu adịghị n'okwu, ọ dị ka nri ọma esi ma nnu adịghị n'ime ya. Ilu na-eme ka okwu ndị Igbo na-ekwu dị omimi ma tọkwa ụtọ na ntị. Ilu nwekwara nkọwa, ọmụmaatụ: aka aja aja mere ọnụ mmanụ mmanụ, nkọwa: onye lụọ o rie. Awa anaghị agba ọsọ ehihie n'efu, nkọwa: ihe ọbụla mere nụ nwere ihe kpatara o jiri mee. Agbụsigbo otule ọmụrụ akọ, nkọwa: mmadụ na-esi n'ihe mere amata ihe. Anwụ gbaa nwata, ọhụ okporoko ijiji ọgbawa ọsọ. Ihe nkọwa: ihe ọbụla mere mmadụ egwu, ọhụ ihe ahụ mere egwu ọ zeere ya. Otu nne na-amụ ma otu chi anaghị eke, nkọwa: omume mmadụ dị iche iche. Ndewo nụ.
4: Ndewo!
0: Otu nne na-amụ ma otu chi adịghị eke, kọwa: omume mmadụ dị n'iche n'iche. Daalụ hinne. Onye ọzọ?
1: Ọhaneze na-ege ntị, ndewo nụ.
4: Ndewo!
1: Aha m bụ Obenye Maazị Edozie Frank. Ana m agụ akwụkwọ na St. Valerian Nursing na Primary School Umudioka. Isiokwu: ilu. N'ala Igbo, a na-asị na ilu bụ mmanụ e ji eri okwu. Ilu bụ okwu e kwuru ma o nwekwara nghọta miri emi. Ilu bụ okwu amamihe. Ọ bụ ndị okenye na-atụkarị ilu. Ọ bụrụ na ilu adịghị n'okwu, ọ dị ka nri ọma esi ma nnu adịghị n'ime ya. Ilu na-eme ka okwu ndị Igbo na-ekwu dị omimi ma tọkwa ụtọ na ntị. Ilu nwekwara nkọwa, ọmụmaatụ: ọkụkọ anaghị echefu onye fụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Nkọwa: mmadụ etosi ichefu ihe ọma onye ọzọ mere ya. Onye ndidi na-eri azụ ukpo. Nkọwa: onye nwere ndidi na-enweta ihe ọma. Onye kwe, chi ya ekwe. Nkọwa: onye tasi obi mee ihe, o nweta uru. Eziokwu bụ ndụ. Nkọwa: ime ihe ziri ezi dị mma. Ụkwalu oge ya, ọ daa. Nkọwa: ihe lu oge ya, ọ mee. Ndewo nụ.
4: Ndewo!
0: Ụkwalu oge ya, ọ daa. Anyị na ụnụ kara agba a, ụkwa anyị ruru oge ya, ọ daa. Ụnụ abịa taa, bịa sonyere anyị na mmemme a. Daalụ nụ hinne. Tupu anyị aga n'ihu, ọhaneze na-ege anyị ntị, ka anyị yọrọ tụnụ nwa obere nkwa ebe a.